Juro fifa gbẹmẹ tán, mi juro pípé gbẹmẹ tán, mi juro pípé gbẹmẹ tán, mi juro dọmọlọ jẹri nina mi jijọ gbẹlọmẹ tán. Bọ nude mara to tu gra mi ndo gbẹlọmẹ na zaun bona han mo do pọ o mọ mi to la pọ na wa san ganji o mọ ina di ho wa to mi ate fi de pípé de mẹ mi to la te kokuno je tona yi kakai fi de pepe de mi na je po do gbe po po je we kan nu po tona pe po do nu do gbe tele po ton po ndo jisike wa na gbonfo e na gbonfo do ho na okuno do ho na okuno do okuno ni basi bible do na mi e da me je na juro to azan okunkun le tonton gbe to plito ile po asan ro po po hunkun asan hun lo ton asan asan ja udon si agba asan ja po ton to gbe po gbe me je le ton le ye na tin do hunkun ji po ye ko ton kenu te bodo na hunkun e gbe so e gbe so e gbe so e gbe so gan ro po po me teju ro po po me bezan di hunkun je le ton e ran hunkun ga wa Uno jeton eno heli jeyo jijewa uno jeton eno heli bele leko wa uno jeton eno he aso egbo wa uno jeton eno he drado wa uno jeton eno he nule po je yoyo kokoro ni lera wa san kenu to bo ho de da wa yuro kuno do kuno e azan uno to eton to okuli to le po yo me tin to television ji hun je tan pe po epo to television ji yo me tin to omoji le hun je tan e na gbon mo lo ji bo na je de fi de pe pe de te me de pe pe de to sise o ho je tan ye na tin to jodo me go hun je tan tan blu do mi Jesu Christ be gbe to le pli ta zan do pole gbe bo ji ku ye ku so so o ya po epo kokoro je tan to fine na to yan zon gbo mi na ho de do pri eto nu de yan zon le po azan to ha men azan to ni le men azan to gbo men azan to ani do men azan to agba sa men azan to pe do men azan to le do to e azan to agu men azan to azan to azan pa to men ta jo tan to e azan le po patapata je ni ho adona ese kenu mo hore hun lo je tan ni wazan taun azan egbo san egbo san egbo san egbo san egbo azan egbo nde pepe de azan yina kan de pepe gbogbo meweya azan de pepe eyin yin asapa aku azan de pepe to gbangba agba same to asupa supo cheche pole po ni viva sudo ye ran azan gbo na ye kenu to bo ho de bo do na okuna do hunkun le no wa san ja ona je ga nu ko totan e na tin to fi e ran han san bo e na tun mele do te e ran wa san ja o to pele le to e na basi undo e na basi undo e na wa si undo e na basi undo e na basi GCK war. Eh, na yi GCK de man anwa dego kon gbede ba. Ye man anwa dego kon gbede ba. Nule na diyada. Nule na diyada. Nule na diyada. Mina ho de na le gbo to mi ton a mi sister da ho
ni waji biru dorami do de jesu sami sana jesu e so to din dan pe po gbo we po hun po e to din dan pe bo to dagbe wa file po fi popo o to mi ton to yi se me to yi bo to dagbe wa to jire me nule na kro azanja ole na kro kenu te bo hode azanja da ho na ti amisa da ho na ti teji kenu te bo hode amisa da ho je wetan amisa da ho je wetan amisa da ho je wetan azanbo son azole po si azanbo son nukun bi ale po si asanbo podo tun kan tutun po kan te bo hode azanja o ja to ni jo ko ja ta gbon bo eni waji hode bodo hono kun jewe do nde pepe hode pepe na ton son nue ton e na bazegele gba ton e posudo atinde pepe ye o to lo ton ma ko do to mere si gbezan e to ko jawe ton seme ye ni hon adone bible do ho jesu ton le no wa podo hun kun po o hode pepe na do son fi e na do son nu lengbo toto me e na wa so gbedio to mi ton le sinu me o ahunlo jewe ton ni ho do e somo bo wa zon da ho ja o to gbetele sin gbezan me.

to zame kwa kwa kwa weto ago kwa weto a zonja wo jomyo a zonja wo jomyo e tonton jiku ya kwe na we no wanu lonu tondo na gbetole kwo na nye kwa na yega na ye de, na dewe na jomyo to utu ema na jomyo to utu eme a zonja gbetole etele yo so gan wa nado nado so gade nunyira ka go wale ko so gbezan to ma so gan wa ndene nunde ma ti ta lo je bo hin wa pon sigba wa sati kon mi to do dogbo je mi to dale ji wo ye we eyin won na mi sigba ma do je we eyin won na mi to kere ji wo ye we eyin me ma tin do hwe jiwe ya kwe we jiwe ya kwe mai o to mi to e no ka lo yin yin ado e do mere pepe wa nde pepe no ka lo yi la la yo he we ti da mo wa yin ado ji nu do pode no wa jiwe ya kwe to wa nye to me e duro na do pe ko na o Wesuna me eto dogbon jomi o da dike na se me na we. Indo ko se dogbon Joanu ta ta ta fo eto fo tonu kuro po e do na je we yin won na ihun so mo. Bo yi vide ton do po ake na me. Na we ne wo jogbon. Eyin won na ihun. Eyin won na yin na do no le. To gan to e no da we na yin na do. Na we no da we na yina do no gbon bo yina do no na be so po to gbe na do du gbe tagbe dagbe tonton ale wo do poju we eno e yi we di dalale po do vide ton do po kan loji e yi vide ton do po kan lojo na o vi lo de bi e ni do wa yi a wo gbe to le po o ya to le po nuku dagbe nuku nuku bia to ile po wegbele do to ile po ene lo eso gan he we suna me eton wa na we e wa se o ya to ile po do christ ji christ ko ye de job lebu to pin pe me na do so gan do akona o we di da yin do to to ile po papata je we na po edin bi elo kedadi me ye ko su wena na me de ko he ya gba lo na we je we yin won na ihun so mo bo yi bi de ton do kwa ken na me na me de pepe yi se e ne we yin o ho ro wura do po do go e ma do dogbo me de pepe na yi se to me e ma na don se gba ni tin do gbe ma do po do aso gan tin do ne wo to zame aso tin do to jesu come debie hin hin di pagbe to to jeremiah ta tin ta bo to we awe ta tin ta bo to we awe we no wo ku no do gran mi do ye ko mo dagbe dagbe na nye na hin o ho che yawu na do basi bi basi Oho eto to ido mi ran ho mi to ya u beble na do basi bi basi to bezan to ji to zai me to jesu come bi basi pagbe ji we pe jona yin do ton bi basi pagbe won le gan ji we ton ton bi basi ki klo we oyin na do e ko juwa ile pe ni kro ere bo na we cheche ana we so mo krebo ye mana zo fun nu je yin na do e ko ru wa le go ba bi ba si pa gbe asan gbo ton do nde pe pe yin asan e na ho do na popule po to jesu come bi ba si mede kanu jesu pa gbe e ko do E na tu kana we so wo ko simple ton le po si to zai me gbogbo ma we le po papata e to gandu to gbeza to ejina gbakija to zai me

Lomu leta. Amen. Tanya po. Tanya po to ko wole po. Lomu nu le. Tanya po to ko wole po. Le ewo mayin mado gano to yi se me. E ma le agbasa e to titi he ku devie to pon gba. Wena ewo ko yin o pe ka we ko nko. Kavia do kuku seraton. Moe. Apoeton ko. Moe pipon me o pagwe jiwe ya weton. E ma ho kogon ma yise me gba. Che gba. E sinye le gbon yise me. Boto gigona jiwe ya wey.